sawa me pesa me chira se eye nyame na do mo kuara adichi mia aya wa do mo kuara se me tia sia brother shine aja me ti manyame o kamana se me nyankwa eh ni nyina ye nyame ado kuara unche masida ali asida asida na me di na ma wu adichi wa aya wa

chine dina me ho se ni awote e free me resantini ne me nyam ho se we di obi are ha moda eji on me awote me e be se me ka chire o se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame on ni ha moda o ma wo nye enkrofo nyo

Na Yesu Kristo beja won sakosoro ni maja nunti anade amadi madi mi wonim sa ewurade ba ma wade wo ho apega won sa se enka me dia me yo yirabo amai fu awon machi ichireme my best.